ti ma mula lola pelu nara iku to pa ya ti sha o le pa won niga kilo follow to aye lo follow to kilo rin ni le awon yo lo ma rin ni le ma se mi mo le o ti le mo le ko ma ba do ba le iwo lo ma fe

0: ti ni aye alaafia ife inu rere si eniyan gbogbo okan alaaye to ngbo won olorun lenu mi ni bikibi ti e wa loruko Jesu aye oni jali emi re
1: amen
0: gbogbo eni to nsa mi laaro yi amen to fi mo pe olorun lo da o amen to fi mo pe olorun wa laaye amen to fi mo pe olorun le gbe eyan dide amen yen o gbo si ola laaro
1: amen
0: e gbo ohun ti mo nso o omode ati agba ni oruko Jesu oluwa mo to yin wa inu ile yi e oni ri ekun nibe mo wo ise da kan o nle pa fun ibi giga kan owo ori o de ti to wa gbo oro oluwa bo ba sami owo re te
1: amen
0: won ni ipo ola to nnawo si ohun oluwa so pe o ti wa nle fun o ti pe iwo lo ni ipo yi o iwo lo ni ogoyi promotion ti mo wo yi won ni wo lo ni so o le sami a release e fun o bayi
1: amen
0: eni to da aye ati orun eni to da ekun re o ni mo pe soju ija loni mo gbe oruko re ga mo yin logo toro nla lagbara to ba ri be en to sami laaro yi amen to fi mo olorun wa laaye o ya ko ri lose yi o ri yanu o ma ri yanu o ma ri yanu be lo ma ri o se be ori nla kan ta ma ko wole laaro yi Matthew so mo pa aro yi awon eyan ti wa ni challenge bayi oni gbogbo awon to je pe won goke sugbe mi yen fa won sile mama e tete dide o di ago mewa abo ka to pari ipade nibi kibi to ba wa tete gbera ko ma ko mo gbadua loruko Jesu anu o soro lori re mo gbadua anu o soro lori re.

0: gbogbo ẹyin tẹ lanfani sori yin loni ọrọ naa ma ja so pe Matthew beyan ba nla nkan koja eni o mo banuje ile leri re yo debe o gbo nti we mi ma so Luke 21 never starting Jesus nfo fun ma yen o ni won o je yin niya won o doju dako ni e o ni soro o ni sugbon o o ni egbo o o ni yo pada di eri fun yin o wa ba nka
1: yo
0: pada di eri mama kile nla koja yo ja so pe e sami o ma ja so pe lori omo yen o ma ja so pe lori ise yen o ma ja so pe mo ni loruko Jesus o ma ja so pe ko to le ja so pe Matthew eyan o gbegbe se marun Matthew koro o to le ja so pe number 1 o kokko korira ogun na to ba korira ogun re o le gbadura igese Allah ni silo o korira emi aga njo wo ba lorun se nfun awon eyan lomo wo ba lorun se ngbe awon eyan dede ninu jo no mo ba se n pari wo to awon kan wa to je pe why no it ori mi lolohun fe lo fun won sugbon emi yen so pe o n sa joko sile ko korira ogun yen so ko je ko le dide mami daddy e dide laaro yi e korira ogun yen e dide e je ajo pade aaro yi ni o n gba yagi yagi lara mi iwo na wa ya na adua ati wa ni challenge laaro yi bayi awon eyan ti debi ba fun itusile mo gbadua ogun to nla koja o ma deri mo olohun

0: on s'en fout Nicodème, on est Neko, Neko, Nicodème. Bi o ba se pa ba teyan mi o le wo jọ bo Olorun sugbọn awọn eyan o ni gbagbọ bi o ba si ami ati se eya idi ni yi ise ranse ti Olorun o ba fi ami ti leyin kawe eyan ki lo be sugbọn ti ami ba ti tele awọn eyan mo wo lo fi ri opolopo eyan to n wo wa si challenge lojojumo lati wa gbadura mami so n gboro mi mo gbadura anu o soro lori re o da na o ma deri e so pe yo deri
1: yo de
0: daddy e so pe yo deri
1: yo de
0: oro lori omo mi yen o ma deri oro lori ise mi yen o ma deri oro nti mo nla koja lori ago ara mi o ma deri aisan ya oni pa mi o ma deri gbese ya oni bori mi o ma deri ogun ya oni bori mi o ma deri ti David deri temi na ma deri ti job deri temi na ma deri eberu meta deri temi na ma deri ti Daniel deri temi na ma deri ila koja mi gboro oluwa mo ma bori re ila koja omo mi gboro oluwa a ma bori re lato ni lo eje Jesu be ja waja oruko Jesu aye wa lowo ma je mu Jesu bo wa tu asile wa tu asile be ni yo ri o ti se be gbogbo en ton same ami ni o tele oro yi gbogbo en ton same ami ni o tele oro yi oro yi o deri o be lo ma ri to ba ti fe koro o deri number 1 korira ogun yen number 2 to ba ti korira e be gbese igbagbo Matthew obirin onisun ege o na guro Jesu o de gbese loja to gbese ona dena ileri de se isun eje de gbe bo ba gbese Jesu o le wa ko o le mo wa ko mole iwo lo gbogbo awon to tun sile ani an lo gba o gbon ti we mi mo wi o ni ohun gbogbo ti baba fi fun mi yo to mi wa enikeni to ba si to mi wa emi ki yo ta nu bo se wo kori Jesu ki ta yan nu sugbon to ba gbese o da bi gba pe o gbadun soro yen ila koja yen o gbadun re mo gbadura ogun re yen o ma bori re Matthew eleketa ti eyan ba fe koja si ope eleketa je o ma korin yin jo ma se kini mo pe ko ma jo ni waju olorun bibeli wi pe erin la sase o ti wa ni ni muna laye do owo ni dangun gbo so ori to ba ti fe ki ayo aterin ko wonu ile re ma rerin ma yo ma yin lohun elekerin to ba fe ko deri Matthew lo pe nikan lerin Joseph enu ogbe won o pa awon eyan lerin abi be ko oni baba lo le toju yin faru bayi e ma so kun ma e ma fajuro awon ba ni alata ala ni o kan so tun ma la iyan ba bu erin ke o ni se pe wo yola won tun mi sile Joseph ni ojo meta loko e jade nbe o e ma gbagbe mi o e ranti mi o so ti keji na eni to pa lerin o na lo wa je koro ti e na o deri eni kan sa mi oro re ma deri be lo ma ri eni wi ate ba ti ngun mi eyin omo Olorun e gbera e ma bo si challenge nilu Ibadan aro yi e mu osan kan lowo orombo eyo kan to ba re eyo kan lowo ma bo sori oke won fo nkan to ba ti debe e wo nkan sa a n gbadura kan lowo fun awon to je pe to ba ti dide die o tun pada sile je ka ba ma jemu yen je lagbara Olorun o ma leri se wa ri to ba ti di asale oni ni ojo Thursday asale oni mo ba wa ni abule egba ni abule egba bus stop e bi soji ti awon po jemu nse yen emi ni won wa sun be lale oni ni role yi lagbara Olorun ibe la ma ba de branch wa to wa ni alagbutan ni egbeda ni water bus stop eyi te ba ti mo water bus stop ni yana paja ma wa nbe ni aro Friday ago meje si ago mewa ni ma fi po nbe ti n ba ti pari nbe yen ma wa pada si church wa ni Ikorodu iso oru yen ma lagbara iso oru ojo kan na ni first Friday ma wa ni Ikorodu bi n ba ti n pari nbe mo n pada bo si challenge tori so oru na tun lo lowo ni challenge ni badan bi bayi loruko Jesu aanu re ko ni kapo lórí wa bẹ se ngba we te ngba dua ori ofe olorun yo da po mo ni o Matthew
1: baba mi o
0: e so fun gbogbo eyan pe ni ororu ago meta abolo ki won ma pade mi ni oru awon angeli oru kini mo pe oru awon angeli eh lori online no more war prayer mountain gbogbo ojo ni sir oru ni o ati Friday ati Saturday ati Sunday oru ni o ago meta abo lo gajo o ko gbororo kan lowo ororo yen o fi ana itara yo da fun lagbara Olorun mo nlo si Jerusalem ni ojo keje osu kesan e je ajolo bo pa ti de torun ri ya ajolo taye awon ori ofe to le se famu bi re re lati ran won lo but to ba ma ba mi lo e ma mu ororo meji lowo okan baba ti fe wonu Jordani oluwa ni dale yin lori ekeji ta ba ti jade ina Jordani oluwa ni dale yin lori omi yen kan na ni Jesu fi se baptism a ma de oku oke kan ti an pe ni Sinai ba se lo yi mo gbadua yo dara fun je ka o bi ri olo wo eni kan to mo pastor kan to mo to fe ko lo abeni kan to ti se olorere ko ran lo si Jerusalem ore re wa nbe bawo la se ma lo osu kesan kan mo roro meji lowo yo dara fun phone number yi e pe tabi ke send the message emi na fe lo Jerusalem won join mi ma group ti awon eyan wa yo dara fun o ri ran lowo o ore re o se be Jesu oluwa wa phone number hello phone number 080 66 48 14 55 080 66 48 14 55 en kan lo nfe ri woli ma bo laaro Monday ori oke no mo wo ma bo soldier of Christ gbogbo ko Olorun ago meji aro si mejila iwo ma bo ni apatere oba ti de iworo wo ma to to nlo si oye deji so kale ni apatere ori oke no mo wo ibe lo de yen loruko Jesu yo dara fun be lo ma ri Jesu oluwa wa
2: amen.

0: share oruko Jesu gbogbo eniyan ti won ni ojo waju awon ologo eniyan ni won ma ne iran ojo waju won awon eyan ka ti le kosile nti won fe ki ola won ko je ah iran re ase
1: amen
0: iran re ma di eri
1: amen
0: oda ala ayo re ma se
1: amen
0: ala ayo re ma se
1: amen
0: iran o go ti won ni si omo re o ma wa si imuse
1: amen
0: opolopo awon omo ologo ni won ti so iran fun awon obi won ah loruko Jesu iran re ma se
1: amen
0: mo ni ran re ma se
1: amen
0: ala re ma se
1: amen
0: ala yo re ma se
1: amen
0: iran ogo re ma se
1: amen
0: iran to ori sile oba o ma se
1: amen
0: wa tele na
1: amen
0: ile igbalode to ori yen o ma se
1: amen
0: oko igbalode yen wa ra
1: amen
0: iran yen ase
1: amen
0: mo so fun oloruko Jesu ala ti ori yen o ma se
1: amen
0: ala igbeyawo ayo re o ma se
1: amen
0: ala ayeye re o ma se
1: amen
0: o ti bimo o nlala ko bimo iran ni o ma se
1: amen
0: gbogbo iran ayo to ori o ma se
1: amen
0: gbogbo alakala ati iran kina ti satani Jesu pare
1: amen
0: iran ogo re wa si mo se
1: amen
0: wa se bi oba
1: amen
0: wa deri ogolo
1: amen
0: Jesu oluwa wa
1: amen
0: oruko mi oyi pada apostle ati woli SMO Mustafa JP baba se bi oba lati jo seed of Christ Golden Church land of reality tori jo wa ni gbaremu idiobi airport area ni ilu Ibadan e te won ti mi o ma ra anugba
1: amen
0: Omara Anugba.
1: Amen.
0: Omara Anugba.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Lagbara Olorun ni ipari ososu. La ma wa nilu fun ape. Friday to kenyin ipade to ma ni agbara ni e te won si mi. Mo ni ran ogo re ma se.
1: Amen.
0: Ala ayo re ma se.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: So pe ayo mi ma se.
1: Ayo mi ma se.
0: Loruko Jesu ina yo re ma se
1: amen
0: mo so fun pe ni Thursday bayi mo ma wa ni gado Lazu Igado Road hotel bus stop Okoloyo Event Center lagbara Olorun ipade taaro ago mefa bo mo ti wa be o ma ni agbara sa awon iran ayo ni o ma wa si imuse
1: amen
0: ipade oni akanse ni ma gbagbe pe omi iya ti mimo e lo gbe wa akanse ororo yen mo ma bu sinu e se kiesi o ma para sile wa de se bi woli re se to sona loruko Jesu ayo la ma te olowo se
1: amen
0: loruko Jesu o ma rerin ayo
1: amen
0: o ma rerin ayo
1: amen
0: wa rerin ayo
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: so pe ogo mi ti de
1: ogo mi ti de
0: so pe ayo mi ti de
1: ayo mi ti de
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ne san go won ne akanse adura wakati mewa ta ma se ni waju oluwa o ma waye loni won ma gbogbo e to wa be ni mantu e te won ti mi ka o kabina ruha mo palase owo to de duro owo yen gbina
1: amen
0: gbogbo ejo to wa leko pata la ma ni program loni agege nikan lo ma wa ni ojo Friday ti si ola mo gbagbe pe iru awon ipade nla bayi ki se agbara mo sele àwọn yẹn dẹ mọ ní ẹrí ẹrí tí ẹ gan ni mò ń dúró dè lórúkọ Jésù wà á sọ ẹrí ẹ
1: amen
0: ó máa sọ ẹrí ẹ
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: òní yìí ní ọjọ́ kẹfà oṣù kẹjọ ọdún 2026 àwọn tó ń san ọrẹ májẹ̀mú wọn àyájọ́ òní la máa mú wá sí apá kan mo sọ fún wa pé ọjọ́ mẹ́fà gbáko ne a ma fi se gbogbo àdúrà gbogbo ẹyin tẹ ti san ọrẹ májẹmú ẹyin tẹ ma san lónìí mo gbé ojú mi sókè lórúkọ Jésù òǹfà lati odi orun o ya ko te olowo
1: amen
0: o fa wa te olowo
1: amen
0: o fa moto te olowo
1: amen
0: o fa se giri ma te olowo
1: amen
0: wa ri okegun
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: gbogbo eyan ni won ma ni ran won opolopo ma ni ran loni ko to lo la o ti gbagbe awon to ba ti ngbagbe ran won oniruru ran na ma ni opolopo abti le ma ran jumo iran oniran ko ni iran ti e to ba ti ni iran ti e iran oniran na lo ma tele o gbodo ni iran ibi to nlo o gbodo ni iran o to fe se o gbodo ni iran majemo ayo re o gbodo ni bi to fe lo igba ti mo kai iwe mimo iwe Habakuku ni ori keji ese keji ati iketa olorun ko wa nbe ohun ta o se si awon eran ti a ni Habakuku chapter 2 verse 2 and 3 kilo wi
2: oluwa si jami lo o si wi pe
0: yes
2: ko iran na
0: ko iran na
2: ki o si han lara wala
0: ki o si han lara wala
2: ki eni ti ka le ma sare
0: pe en to ba ka ko le ma sare to ba ti ko iran re sile wa le ma sare bi iran na yo se se to ba ti ni ipenu pe ni aye ti mo wa yi dokita ni mo fe je o ti mo pe yo na oni kankan oni awon price to ma pay sugbon to ro ba ko sile o le gbagbe o gboro wa ni wala ti okan re ko le ma ka ko le ma sare lati achieve we yes
2: nitori iran na je ti igba kan ti ayan
0: yes
2: yo ma yara si igbeyin
0: yo ma yara si igbeyin
2: ki yo si seke
0: ko le seke
2: bi o si le pe
0: bi o si le pe
2: durase
0: iran re o pada se omo to fe bi e wa pada bi ile gbalode wa pada ko
1: amen
0: oko gbalode wa pada ra
1: amen
0: america to fe le wa pada lo
1: amen
0: uk to fe le wa pada lo
1: amen
0: canada to fe le wa pada lo
1: amen
0: europe to fe le wa pada lo
1: amen
0: igbe awo to won fe ko se o pada se
1: amen
0: ayeye o pada se
1: amen
0: iran re ase
1: amen
0: to pe iran mi ma se
1: iran mi ma se
0: to pe iran mi ma se
1: iran mi ma se
0: in the name of Jesus
1: amen
0: e gbo mi sase gbogbo eyin te wa loke ah elo mi nbe loke ko kia o emi ma so fun pe to ba wa loke o gboro take serious pe ipo to wa yen awon to fe de be po o awon to njo wi po yen won po to lo gboro relent o gboro ma sare ki ran yen ko le kero ko le wa si imuse patapata ibi to lo jina o ni ojo kan awon soja won ba wo li kan won na ba npe to ba lo je ipe oba ah mo kan to fe sele nbe o de wa loke awon soja lo ba won ni ko bo nle opolopo omo idi re ti ilaja bi pe ina o wa ni wa wo ba keji ni ori kini ese kewa o wa nbe ese kokala o wa nbe e ka tese kewa ni nbo
2: Elijah ti down.
0: Elijah ti down.
2: O si wi fun olori ogun adota na pe.
0: Yes.
2: Bi emi ba se eniyan Olorun.
0: Bi emi ba se eniyan Olorun.
2: Je ki ina ki o spo kale lati orun wa. Ki orun o ati adota re.
0: Yes.
2: Ina ti spo kale ti orun wa.
0: Yes.
2: O si run ati adota re.
0: Awon kan wa so pe why ti Elijah fi se be. Ah! Elijah mo wahala to se ko to doke. Egbo mi sa sori wahala ti en to goke to se okere opolopo omo yi oke papa en ti o ti doke ni to ba so ni pa oke fun elomirin to ba ri en to wa loke ko ni jo loju to ba mo to ti la koja ko to le ri oke gun iwo gan oni fi sere because ohun na oni fi ayeye sere ko ba leke omo ye awe ti mo gba kin to doke omo ye soru ti mo se omo ye oke ti mo gbo kin to doke iwa ni kin bonle kaka kin bonle emi re ni o yadi nte ri ja se di ye e to wo si mi gbogbo ni ba ni o jabo afemi ara e ji
1: amen
0: eni ba ni o jabo

0: it. Oya buy ganora. In the name of Jesus.
1: Amen.
0: I buy it. I must buy it. I have to buy it.
2: Seed of Christ Church headquarters. Nibayimu Idiobi. Erimi akoko ni Batankata 70,000 ni Bereshita wai. Limo jeda ano miso kwenye tu sendi uwochimi oyoke tae. Do sendi 500,000 simi. Mungkola olong, mungkola olong baba shebi obao. Eri mi keji mo si ni ojo kan ni ari osu ta wa yi ategun buku kan feru mi lori bed o gbe mi de ko lori bed ategun buku mi mo ti ni mo ti gbo le ko mo ta si ororo mi ororo baba se be oba ti mo se da ororo e se ni bayi be da ke pe be lo da pa ye ko mi o ri ororo e lati yo mi bayi ko mo lo subu mi le de mo dupe lowo agbe ti baba wa se bi oba mi sa ba je pe to ma ngba fun o mo ni agba ni baba se bi oba o olorun lo yan o ko yo ko da ya we se ko da mo si o ko da gba wo ni o olorun ni bi se wo ni o wo ni bi se jesu yi bo I know.
0: Mo gbadura igi onija o
1: amen
0: ngba ti mama yen san ore 7000 naira se eyin na ri leyin 7000 to san 500000 o wole en to omo to gbagbe re tipetipe omo yen se ran ti won e gbo mi ko le mo pe iji wa iji de wole ti o ba je pe apere gbagbo wa nbe nko to ba ti gbo pe apere gbagbo sele bi kan mo bi sele o e te won ti mi sa mo wi loruko Jesus aye re ma dide
1: amen
0: oh my god aye re adide
1: amen
0: aye re adide
1: amen
0: aye re adide
1: amen
0: aye re adide
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ka tegun de wole ko de ma ka so ko ma da leru ni u yara aye o ni mu o
1: amen
0: so pe aye
1: aye
0: aye o
1: aye o
0: e le bori mi
1: e le bori mi
0: so pe ogu eniyan
1: ogu eniyan
0: o le bori mi
1: oya
0: dua
1: oru ma jesu e mi mi o
0: ya rabi mo ni pada
1: oya e mo lo ri mi
0: o ogu eniyan le bori mi ogu eniyan le bori mi ogu eniyan le bori mi Oluwa wa
1: amen
0: a si gbadura kan a si gbadura kan gbogbo eyan mo Olorun te wa ni ebute meta e ma mura nle bi ose to nbo woli nbo fun ojo meta ipade to ma ni agbara ni e get ready ipade yen ma le sa mo gbadura loruko Jesu o ma ri anugba
1: amen
0: e ja gbo eri kan si
3: daddy e ka ro sa o tun ti le ri o ori mi po ti to se ka ta mama so leta ninu awon eri ti o tun ni akoko ninu awon eri mi koko mo mi ara re oya a de jo soro a soro bi owo osan gba to di ale mo ko mi ti won ti ro se lo hospital ipe ko le soro ko le gba pa ko le laju won ro se lo hospital yen won try won ri anything won ni ko awon oru kan to se so awon yen sa gba kan ti sagbara won won ti saje won ti gbe lo si another hospital gba ti won tun de den yen the same thing awon yen na tun try gbogbo agbara won lejo to fi di ejo keta ko laju ko le nira ko le yara pada ko soro awon mi se pe mi niyen wọn dẹgbẹ ni tosi wọn gbẹ lára ń di ọ̀nà wọn jìn wọn kò lágbẹrẹ gbàgbọ kankan lọwọ ko se pe ni yan mo mi ejo ba mi ko ba se bi ba eleyi o ti kojo fun ati oye ehun eleyi o tin soju lasan ah e lesi ko san gbadura ah baba se bi o ti aranji ti mo fe pe won si won ti aranji won ti wa leko won lo si won wa ni program kan leko ah ko si mo se fe pe won o ti to bi seju melo kan mo se ko pada ni pe ah mo ni ara won omo aba se bi o ba ara won pastor aba se bi o ba ni number won lo je ki se de suni ara sari ba ni send mo si send number won si mo sa sare pe won ni ah bye bye bye omo mi ma pe ni se baba baba won ni akopa won o se pe won bayi won ni to gbe phone si oko re yen leti o gbe sinu eti e o se gbe seti e bayi won wan pray fun won pray fun sinu eti re ki kile to mo ale na pray fun o kile to mo bayi eh o ti ji to ti ko to tin bere onje to ma je ara re ti wa o ki to tin soro won gbe fun fun be ni gangan soro bi eni tin ka fun mo ah olorun to bi o yanu lo olorun o mu ni dun ah number 2 eri ni gba ka lo sinu pape ni osu kefa last month baba ni kara omi oro won fun aloro won fun ani man two won ni pa fun man two sinu omi oro ati ororo white won ni pa ti sinu omi oro won pe si won ni ta ba ti dele ta fi we igba ta ta lo igba ta pari ta fe pari program yen ni na se pelu awon to jare ni mo tun ba baba ni a ma ro o baba sa se won sa pray fun wa na sa fi wa le lojo yen igba ti mo dele mo se ti ara mi ti week mo ti n sun lo mo agba o ye ki n fi omi yi ki n se lo koko fi we na n to sun.

0: aku dede woye ogbeni Oluwafemi Williams Wilinu
1: aku dede woye atokun aku dede woye arale
0: eh baka na James are muna bembi James are muna bembi
2: aku dede woye atokun maki barale pe on kaso
0: eh oju itere gbogbo odi omunu
3: aku dede woye atokun aku dede woye arale aka won ti wa ta ni won ni joko
0: ẹjẹ́ àwọn tí yamekaraga tó sọ nípa mohammed salah pé salah líìgì lè tí salah tó lọ yẹn pé salah pọ̀ ju líìgì yẹn lọ pé òun ò sọ pé líìgì turkey ò ta sánsan o ṣùgbọ́n tóun ní lọ́kàn ni pé tí salah bá tiẹ̀ fẹ́ lọ tó fẹ́ lọ sínú líìgì míì italian serie a sì dá pàápàá jùlọ àwọn tó bá ti dàgbà ní epl ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà ẹni tó bá sì fẹ́ máa gbá bọ́ọ̀lù ní top league ní europe syria wọn lọ pé salah ó kokù láti lọ transfer ojú wo lẹ fi wo ti ẹ̀gbọ́n karaga sọ yìí.
2: Lápọ̀dọ̀ tèmi òótọ́ tá a bá wo league tí mohammed salah tó lọ Turkish super league òótọ́ even ní uefa gan number 9 ló wà ní àárín àwọn tó jẹ́ uefa lágbọn
0: europe number
2: 9 ní league wọn wà ṣùgbọ́n èmi lérò pé ó depend lórí bí wọ́n bá ṣe fẹ́yàn sí irú AC Milan àti juventus tó lọ irú juventus sí èmi rí juventus bí ikọ̀ tó yẹ pé wọ́n wà in rebuilding process even bóyá jẹ́ pé wọ́n wà in rebuilding process yẹn gan chaos díẹ̀díẹ̀ ṣì ń ṣẹlẹ̀ kódà ojúwe wọn wọ́n ṣẹ̀ ń try láti clear ẹni ààrẹ lọ fi yọ̀ǹda tamata ṣe wọ̀nyí dusan laovic tó rárá àwọn tó ń gbowó jù nínú kọ́ ni
0: ìpè kò fa 200,000 ló ń gbà
2: so tabade wa wo transfer ó dà pé owó tó tó 290 ni wọ́n fẹ́ máa sọ fún mohammed salah ìgbà tí mohammed salah fi máa kúrò ní liverpool ó ń gba bíi 350 ká wá wo ìyàtọ̀ tó wà láàrin 350 àti 290 pẹ̀lú ọjọ́ orí salah so europe ṣì ní turkey super league wa tó bá yẹ pé ó fẹ́ fi towó ṣe ni o tó yẹ pé ó fẹ́ fi towó ṣe yán ó lè gba saudi lọ tó yẹ pé wọ́n máa fún ní owó tó ṣe kan rè tabade tó wá wo turkey super league tàǹsọ̀ lọ́wọ́lọ́ báyìí àti ráwọn agbábọ́ọ̀lù tó ṣe kọrin tó wà ń bẹ ara ẹ̀ ní victor osimhen tó wà ń bẹ leandro trossard ó kúrò nùkọ arsenal ó gbà bẹ lọ àti ráwọn agbábọ́ọ̀lù mìíràn bíi leroy sané táwọn náà lọ sí ikọ̀ láti bẹ̀ tó yẹ pé òkè dígì yẹn fẹ́ máa ta sánsán díẹ̀ so lápọ̀dọ̀ tèmi èmi ò rí n tó burú jù ní n tó ṣe ikọ̀ tó wá fún tí ó dẹ̀ fi pé òkè wọ́n gbé owó tó pọ̀ jù fún lára àwọn ikọ̀ tó wà ní europe ni AC Milan àti juventus wọn lè ọ̀fẹ́ ní owó tó tó yẹn.
1: Lápọ̀dọ̀ tèmi mi lérò bí a pé ìdí tó fi lọ sí league turkish league tó lọ mo lérò pé a pé number 1 tá a bá wo salah fúnra rẹ̀ a máa rí pé kí ni nǹkan tó kù tó fẹ́ gbà ní europe ó ti gba most àwọn nǹkan tí ó jẹ́ euro cup tó fẹ́ gbà ó ti gba uefa champions league ó ti gba league lọ́lọ́kanjọ̀kan so kí ló tún kù tó fẹ́ máa gbà so nǹkan tí wọ́n wo pé tó pier náà ló lọ ìyẹn àkọ́kọ́ ìkejì ni pé ìkejì ni pé age ẹ̀ ó ti dàgbà so tó bá ní pé kó o máa lọ sínú ikọ̀ AC Milan tàbí kó o máa lọ sínú ikọ̀ italian serie a das juventus anywhere ó depend èlò ni wọ́n fẹ́ fún nǹkan tó wà ń bẹ̀ mo rẹ́ pé ó torí owó náà ló fi lọ bẹ̀ and again moreover kì í ṣe pé bóyá wọ́n rà so ó lọ bẹ̀ ní free agent tó yẹ pé wọ́n jọ máa sọ ni tó yẹ pé sign on bonus òun ló máa gbà so tabade wò kẹ̀dẹ̀ ìyẹn ìkejì kẹta bẹ̀ ni wípé òun fúnra rẹ̀ choice ẹ̀ ni because mùsùlùmí ni tabade wò ìlú tí wọ́n lè lọ ìlú mùsùlùmí ni so mo rẹ́ pé one of those things ló jẹ́ kó lọ sínú ikọ̀ turkish league.
0: Ojú ète rè
3: lápọ̀dọ̀ tèmi mi ròyìn pé lákọ̀ọ́kọ́ ná nǹkan tí ó bá máa ń wù yàn ń gbà mí tó wù èèyàn lọ́kàn ó máa ń yàtọ̀ sí òpin náà àwọn èèyàn tabari a máa rí pé ó ti sọ̀rọ̀ saudi relay tó dẹ̀ jẹ́ kó di mímọ̀ ni pé òun fẹ́ play níbẹ̀ gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí pé ó wu òun kó òun lọbẹ̀ rò pé àwọn agbábọ́ọ̀lù kan wà tó jẹ́ pé irú àwọn country báyìí wọ́n máa sábà fẹ́ èèyàn láàyò pé àwọn náà gbọ́dọ̀ di bẹ́ẹ̀ karim benzema náà sọ something like that nígbà kan ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí wùlí ṣe sọ tabawo population
4: muslim àwọn muslim ní orílẹ̀-èdè turkey at least bí 98% ni ni population awon muslim to wa nbe. So iru e o le wo pe instead to won a fi wa lo si orilede Saudi Arabia o nsi fe ma play active kini pe okay
0: ni le
4: yo o nsi ni bi to na le wa ni ile Europe
0: ninu awon country to wa nbi ewo
4: lo
0: je
4: ewo lo sumo
0: Saudi
4: Saudi
0: so, nipa tesin
4: eh nipa ti tesin so o le fi ele o le fi lo tori pe ta ba wa ma ri pe en to ma nfe proof are pe ani se musulumi ohun lo ni eyan eni ta ba wo elekeji ni pe eh last season oni mo ri pe lati bi 2015 last season yen ni oni go to kereju lati bi odun bi mokanla seyin
0: odun mokanla seyin
4: yes ohun lo ni go to kereju to ni 12 goals to ta ba wo o tin eh kini yen ti o tin reduce ko o no fi be wa active mo bi ti gba kan di mo to ba se wa duro ninu awon kan to ba se kanrin ni le Europe o na lo se ma ma funra e ni issues because n tawon eyan ma expect
0: latowe
4: n ti club a ma demand latowe iru performance to tin gbe ball at eyin na ni ohun de mo yi pe kini yo
0: ko ri be mo
4: so ta ba wo start na ti fi han yi pe ko dabi ti tele mo so lapo odo ti temi yeah orilede Turkey to lo papa julo ninu nkan to lo demand nkan ta won yen ma bere fun o ma yato si bi AC Milan a se so pe won fe compete
0: e si a fe won fe pada saye tan wa ndo ni Juventus no fe
4: wa no fe de ruru ni so ta ba de wo awon to je young player gan won lo sinu awon ko e tori pe won ni materials won kan le gbe player kan gboju won lawon materials ton le ru somo lati fi gbe awon player kokan to ba ri ba laruge ta ba wo Dusan Lahovic oko kan le so jade ni pon ka ba mo pon wa sinu ko ti Juventus
0: o tin wa ogun ona lati ja
4: lati kuro nbe so because won kan gbe ni nigba yen ko si mi ko si best midfield ko si pe agbowo egbe kan to le seran lowo fun so lati lo si ru nu ko bayi ise ni fun agbabo so emi ro pe nkan ti Mohamed Salah se yi o na ro o ro dada o ti fe ku ni le Europe
0: ka to lo jina mo fe ka gbe nkan kan yewo laaro yi lana lati ana mojumo ni awon ofin ti won se atunse si ninu ti league orilede Spain won si atunse sa awon ofin kan awon kan wa to ke bo se wa tele na ni ṣugbọn lara awon ofin ti mo ro ya pe o nilo ka gbe yewo ninu dije league le gesi awon so wi pe awon asole to ba dogbon lati fi akoko sofo nipa ti injury pe ti o ba fi le mu awon physio wo feed lati toju e to si dide pada ti se injury pe won kolu o ni oni collision pelu player kan pe o kan awon subu ti o kan o joko fun ra subu se eh o ti yeyin ogbon te mo da nigba te keep ngba e woni La Liga wa so pe lodo ta won o ko ni mo lodo keeper nikan pe ti player na ba lo lo subu sie to ba fi le mu awon physio to tete dide ti physio ba fi le wo feed wa toju e o jade o ti e mo pe goalkeeper o le jade nti e na se ni enikan o jade fun goalkeeper yo lo iseju kan ta won wa ni player iwo gangan to ba lo lo subu sie o jade wa ta to lo seju kan e ja wo iru igbese yi
2: lopolo temi mi ori n to bad nbe enti ka ti e fi pe beyan subu sere abi yan subu sere sile enti o ba ni farapa dodo na ni pe ki won attend si so iya to temi ko ri ni pe iste ko attend si ni orin papa ko lo attend si ni egbe papa ki bode ma lo so ko to wole na o wudo lo iseju die papa boya ti bo ba si wa in play won le ni ko wole at that time boya ti bo ba lo troyin abo lo kini ehn won le ni o ya wole pada so emi ori n to buru ju be in fact bi gba to pe eyan fe follow the right process lati attend si eni to need itoju ni so agba ballu to ba mo pe ohun fi ma n dogbon fi waste time ni tele ohun ni oni fe se ru e even ko ta ba re n to ni jury gan o ma prefer ko sub ohun ju pe ko ohun joko pe boya ko te ku sub ohun ko ku lo ma attend so ohun lori bench ken to de wole ko ma agba ball lo
0: ya gba won ikọ egbe agba ballu mo se kini yen to je pe player bi meji ni o joko fun toju
2: dada
0: ton ba ti wa joko fun toju ba won ibi te si moju to eleyi to tin yin di tan mu tan gba is block ile ibi e won ti mo ko ti won won family la pa family lese logun ati nuda na ni lati fa koko sofu eji oju itere so to bayi
4: ah ko si nkan ti o tun toto ta ba soro nipa awon ofin ta ba wo awon agbabo orisirisi ogbon atinuda lo wa sugbon o kan je pe ti ru nkan bayi ba nsele igba mi opo igba lo ma wa to je pe agbabo ti nkan se gan a wa ni damo yato si e ti nkan o se wa agbabo mi to ba je pe nkan se nto to papa julo asole tori pe nigba ti asole ba jade mo ro pe le aarin igba to fi jade laarin iseju kan yen eni ti o replace agbabo ni so fun agbabo lati wampo laarin 1 minute yen ko si nkan to dangerous to so ele ma je ki o ma je ki awon asole na le kura won ni janu lati ma kan se anyhow sugbon asole to ba je pe nkan se ni toto to je pe nkan se ni toto mo ro pe bi akoba on lo ma je fun awon yen so ofin yen da na to yen to ton ba la ofin sile bayi ko si ki awon ti o to je pe won se kan ma fara ko kan ma fara ko ofin so olo mo je ti o ya ni so lapo odo ti temi ofin to da ni a ko awon agbabo ni janu a ka awon asole ni janu sugbon bo se da to na be na ni pe akude lo si wa nbe
0: lati beyen eje asunwo waju eje asunwo waju a ni ati sumo bi ta ti yi koto ti ka se o ati sumo bi ati yi koto ti ka se o *347*1004*1#*347*1004*1# ite iwo ka se nu ati sun a ni pe yi koto let him play cash lati jo yi la ro de kan le play cash se ti gbianju tosan ba ti gbianju tosan ni yo ti ze yo ti ze ehn ikiyen lo be nipa ti mo fe ka gbe nkan kan ye wo nipa ti nigbati agbabolu ko ti man city ta ba nso nipa ti rodri yi awon agbabolu orile de spain won ti kan si bi Rodri pe ki de fe lo se nnu ko Madrid pe star yin ati star e Madrid o jora won ki le fe lo se nbe national team mu Spain in ti won gba ni Barcelona ngba pe star e Madrid yato oluko ni te fe lo ba sise na ki se ru star te ngba yen to mo yin la te fi blue te fi gba ballon d'or o lo ngba pe o le se se ke pada damu te ba de be yen pe ibi ni e mo bo e ja wo beyin ba fe gba agbábọ́ọ̀lù yìí ni mọ̀ràn báyìí Barcelona náà ti ń kàn sí àwọn agbẹnusọ ẹ̀ báyìí o ìmọ̀ràn wo lẹ lè gbé agbábọ́ọ̀lù yìí.
1: Lápọ̀rọ̀ tèmi ẹ̀wọ̀n parọ́ style tabawo style Rodri ó similar to style ti ikọ̀ Barcelona agbábá kan náà ikọ̀ ti Manchester City náà ó similar sí so tabawo mo Rodri fúnra rẹ̀ a máa rí pé ó depend nǹkan tóun fúnra rẹ̀ bá fẹ́ níbi ìlú tóun bá tó bá wù láti lọ because taba wo orile spain from amari pe awon eya ke awon eya
0: lorisirisi
1: wa nbe
0: to ro mo lu ni o
1: omo lu
0: omo madrid
1: ni ohun ti wa so taba wo barcelona ke catalonia la won barcelona so o depend ibi to ba lo but style ko ya to style baka so mo de prefer pe to wa pe to ba lo baka o ma appear because easy football ni bo baka to ba de ko real madrid pelu age pelu pe boya injury because ACL kin se injury te pe
0: agbajilo fagbalagba
1: to ma lo be so to ba de ko Madrid wa line o ma poju fun so mo prefer pe ki o lo sinu ko Barcelona
2: atokola podo temi well o depend lori nti agbabolu gangan ba nle pe okay se ohun fe pada si ile ni tori to ba wa nle to de wa ninu ko Madrid ko ìyàtọ̀ tí nínà báyìí ló náà ni tó bá wà nínú pọ̀ nínú kọ bassa in tó kọ̀ fi yàtọ̀ sí ti bassa ni pé a ti tètè adapt ta bá ń sọ̀rọ̀ nípa tactical adability ó máa rọrùn fún torí ikọ̀ tó ti ń bọ̀ àti torí national team style tó tún gbá nínú national team ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí professional player emi o ni igbagbo pe ko si ru style kan ti agba bọlu ko le adapt ta ba nsoro nipa Rodri fun ara re o ti play ninu iko Atletico Madrid ohun ati
0: te le so pe style
2: pa to le so pe style he koda
0: awon laye gba yen de re team yen tun
2: won to he awon le gan ti advance die die nsin yen Atletico
0: start
2: ball at ball atayin ton wa goalkeeper to le igba yen awon tun ko kini kiri ni nigba yen so inti o ya mi lenu nipa oro ti e ati pate na ni tori pate na the same position lojo ngbangba won gbohun sinu ko Man City won gbe pate lo sinu ko Arsenal to de ye pe awon yen gbe ball e won start ball atayin tawon meji de pada adapt so pe ati wa pada si position gba yen iyen oni mi ni a de le so o le je pe ti ko Madrid ba gbe won le fe paro style ton gba papa laarin yen poke anilo boya e mo teyan ba ni player kan teyan ba ni player kan boya o sin eyan o ni player to le start ball dada latin eyan wo pe oke iru style wo ni ka gba boya ka ma gba kick and follow ka gba iru awon player to wa nbe kiyan gba style to le suit won sugbon teyan ba ti ni iru agba ball be to je pe o sure to to ba di bomb to gba bomb latin to start ball latin ko ni see you eyan fi foko bale gba o da bi Arsenal gba kan ko to ri pe won gbe raya wa to ba ti first start ball at by to ba ti pass le kan ba yi shoot to the middle ni sugbon gba ti raya de o ti wa di dandan de bi pe o ti awon to wa leyin gan inu fokan bale la won na fi ma start ball at ten so o o depend lori agba ball wi fun ara to depend lori nkan ti akoni mo gba tutun yen just mo ro style to na fe gba
4: lapodo temi atokun emi ro pe asodun na ni awon agbabo Barcelona na try lati so ko si eni ti ko ni wu ko si mi ro pe awon kokan wa ni ile Europe le to je pe ti Rodri gan ba fira ile pe ohun fe wa ti won so pe no I reject ko le suit pattern ile ta won gba player to play ninu ko bi o ti at least o ti play ninu ko bi orisi meji ninu DJ ti La Liga o ti play ni Filari o ti play ni inu Atletico Madrid to de je pe isowo gba ball won o jora won so ni bayi to ti e tun ti wa di rorun fun to wa je pe iru awon ko bayi lo pe mi ro pe nkan kan o wa to le difficult fun ti iru Liverpool ba ri iru offer eleni abi Chelsea ti o tun yato si pe isowo gba ball awon yen tun yato sawon mejeji ta n so ni pe yi won le so wi pe ko le suit
0: style
4: ta won as a professional player so lapodo ti temi mi kan ro pe normal thing won fi fe han ife ton ni oni won fi han si ko n se pe boya pattern kan ni won gba to je pe o babara lo titi iko Real Madrid ati isowo gba ball won ko worst de bi pe Rodri ni example
0: lati be ja sowo waju ka to denu ko bi agba bọlu ti Arsenal ka to salaye gbogbo ti Arsenal ti won so fun awon agbenuso Vinicius Junior pe awon o se gbogbo ti Arsenal to le lati fi je pe ki Vinicius Junior ko le wa se ti yin ka se a ni pe yi ko to *347*1004*1# code lati yin ka se enu si je losan yi gbenu si ka se losan yi ninu ko bi agba bọlu ti Chelsea awon agba bọlu ti Chelsea so leleyi o awon agba bọlu ti Chelsea ni awon fe ta awon ti nawo po nsa yi awon nilo lati pawo wole awon fe pawo wole Chelsea lo so be won lawon fe pawo wole won si kede ye ti an fe ta agba bọlu kokan gege bi tin ti a lowo bayi iko bi agba bọlu ti Chelsea won ni iko bi agba bọlu Chelsea won ni Enzo Fernandez ki se pe o wu awon ko lo be na sugbon okan mo yi ti si igba tokan e ti si bawon iwo to ba ti ni £120 million ma ko bo fun Enzo Fernandez o de ni Pedro Neto na won la won ti e wa gba kere pe awon o ta Pedro do lowo to won awon o gba £70 million Malo Gusto won ni £75 million o di meta Nicholas Jackson won ni wo to ba ni £65 million ma ko bo Trevor Chalobah iyen ti lon ti e iyen ti lo 31 ni Benio Badashi won ni wo to ba ni £30 million ma ko bo Leandelab won ni £30 million exedisasi won ni ba won ba ri 25 million pounds Magu, won ni ta won ba ri 25 million pounds itose gbe wole lati nu ko ti Strasbourg ta ba so nipa Emmanuel Emegba won ni omo egba bi ki lo pe o ko ti e wa ma lo o won ni ba won ba ri eyan to le fa won 20 million pounds David Datro Fofana won ni ba won ba ri eyan to le fa won ni bi 3 million pounds come on mu lo gbogbo e lapapo Chelsea si owo ti lo bi 494 million pounds e la won ni lokan lati pa wole nu gbogbo awon tin be nle yi lati be yen papapa o ja odan o ku bi iseju bi meji bayi aye ko to ti cash e ibi awi la de yi up gunners gunners for life nipa ti Finicius Junior

0: Njẹ ka tun ma kira wa ko asale ni gbogbo bi kibi te ba tin la nfani lati ma gbọ mi. Iyan ni tibutoro orilede wa Nigeria. Ba kan na ka ma kira wa ku dede asiko ni gbogbo bi kibi te ba tin la nfani lati ma gbọ mi yen ka kiri agba laye. Iyan ni ikoni Splash FM 105.5 ile funfun Balafele le nle Ibadan. Afin Oba Muritala Adebayo Akande niyan. MFA ekerin Olubadan tile Ibadan kabiyesi baba afin yen re ta wa ti gbe ngbo nsi afefe. Iyẹn lori eto ta pe ni idan gangan idan gangan leto iroyin ere idaraya eleto ma dun ti gbogbo ma kan si lojojumo yen tori pe amuta aro wa amuto san wa ta sale lele iyen ni awole sun on la se pe ni idan gangan idan gangan leto loriko loto eto yi otun ba baba tun di omo olawu Alex Ferguson ya gun ta so lu okunrin ogun bakan na Dolapo Akindapo alaye lo lowo button mi ti o je ke ma gbadun mi yen fun ti ta sale be se n gba wa anfani nbe lati wo wa iyen lori ikanni bani dore ti Facebook e lo darapo mo wa nbe awon ti wa ti wa nbe biba kete kete bayi le ma la anfani lati ma gbo wa te de tun ma ri wa wo sikiru ayin di oju itere loruko ti temi omo ma akiti kori ni gboro ode omo akiti kori wa oya papapa ka sun sowo waju amo ka to ma lo cash star 347 star 1004 star 1 hash star 347 star 1004 star 1 hash le ma fi lanfani lati gbori wole iyen lori ti cash iyen tori pe to ba tun ma fi di lola odi ni cashport awon eya tun gbori wole iyen lori ti cashport iyen awon eyan ma gbori wole amo cash iyen ba ba so nipa daily payment awon eyan ma won ma gbenu si won a gbo pe lasale bo ba tun wa ndi ola won tun ma nireti cashport bi nkan se je niyan cashport u di cash e lowo iyen daily payment ashi wa lori owo yen ba ba so nipa ayayo odun keji ti cash e ashi nbe lori owo yen cashport si nlo loni werere nserere star 347 star 1004 star 1 hash aboju opo ti aye lukara e tun lanfani lati ba be yen wole iyen loju opo ti aye lukara iyen www.cashier.ng oya papapa ka ma sun sowo waju idije ti fi eya adulawo iyen ko agba oje to je ti tawo obirin o nlo lowo lorilede Morocco orilede Mali atorilede Ghana won koju ara won lowo orilede ti Cape Verde atorilede Cameroon won na koju ara won lowo amo Cameroon fi aje Cape Verde lowo pelu ami ayo kan sodo Ghana fi aje orilede Mali lowo ami ayo kan sodo oniye na nbade iyen baba nso nipa group D iyen isori to kan iyen ni bi won se pin won ni isori moja agbokun o si nbe orilede Cameroon lo lanfani lati ma bori ohun lo wa ni ipo akoko iyen ni group D orilede Ghana o nbe ni po elekeji orilede ti Cameroon ifegagbaga re meteta lo nbori o ori pe eleketa lo ngba lowo e o de nbori e lowo iyen ni pe maximum point ami eleyi to peye o ti ni ami mesan o ni lowo tori pon fi aje orilede Mali lowo pelu ami ayo kan sodo bakan na orilede ti Ghana yen na ni ami mefa lowo o na ni ami mefa lowo tori po na fi aje akegbe won lowo ami ayo kan sodo o n lohun na n ba de lowo ami ayo kan sodo o na lo n ba de okay Ghana n fi aje orilede Mali lowo ami ayo kan sodo Cameroon fi aje orilede Cape Verde lowo ami ayo kan sodo ohun lo fi je pe atorilede Cameroon atorilede Ghana awon mejeji yen ni won wa ni ipo akoko elekeji yen ni group D baba so nipa isori elekerin ABCD bi nkan se je niyan amo moja agbokun o si nbe orilede Cameroon lanfani lati ma leke leto nje yikwe baba nso nipa ipele keta eleto kangun si asikagba iyen quarter final orilede wa Nigeria torilede Cameroon lanjo ma pade ba ba so nipa idije ti AWCON AWCON African Women Cup of Nation ele itun lo lowo iyen lorilede Morocco quarter final ti won wa iyen ipele keta to kangun si asikagba orilede wa Nigeria to orilede Cameroon ni iyen bo ba tin di ojo osin mi iyen ni ojo Sunday on la jo ma wa ko ni dede ago mefa role bakana ojo Sunday yen ojo Sunday yen orilede ti oni orilede wa Nigeria to orilede Cameroon ajo ma wa ko bakana ojo Saturday yen ni ojo kejo yen ninu osu kejo 88 orilede ti Africa Coast at orilede Algeria ni won ajo ma wa ko bakana orilede Morocco at orilede ti South Africa leyin ti orilede ti Africa Coast at orilede Algeria ba gba tan oni orilede ti Morocco at orilede ti South Africa won ajo ma wa ko aago mesan asale oni yen ma lanfani lati waye e ma gbagbe wipe idije yi to nlo lowo yi iyen ba ba so nipa idije ti feye ile adulawo to je ti tawon obirin semi finalist iyen ba ba so nipa awon iko merin ti won lanfani lati wo ipele to kangun si asikagba iyen semi final awon mererin yen oni won lanfani lati ko guyo iyen sinu dije fi eye agbaye ti odun 2027 eleyi ti o ma waye iyen ni orilede brazil ni o ma gbalejo idije fi eye agbaye ti tawon obirin ni odun 2027 bi nkan se je niyan qualifier yen automatic qualifier oni awon mererin yen ni baba nso nipa semi finalist oni won ni o won ti wa ninu dije fe ye agbaye iyen bi won ba ti yanyo lati ipele keta lati quarter final ipele keta to kangun si asikagba si semi final awon mererin yen won ti wa ninu dije fe ye agbaye niyan bi nkan se je niyan oya papapa eja sun sowo waju eja sun sowo waju *347*1004*1#. Le ma fi lanfani lati gbori wole yen lori ti cash yen *347. *347*1004*1#. Abike gba ojo opo ti ayelukara wole ojo opo ti ayelukara e tun lanfani lati babe yen wole. Iyen www.cashier.ng www.cashier.ng e tun lanfani lati babe yen wole. Gbon mi dada egbon mi. Upgunners eyin asna nkan bo mo yin lowo. Oga wa Olayinka asun gbogbo felele awon alasun gbogbo felele niyan Olayinka nkan sa awon Arsenal lowo lowo bayi tori pe Vinicius Junior ibi won foju si ona uba be lo ona uba be lo mo nbo lapa be yen mo nbo mi o ti di oya papapa e je nwa arin gbogbo ti le adulawo baba nso nipa orilede ti Morocco tori pe baba nso nipa idije FIFA Club World Cup FIFA Club World Cup ti odun 2029 orilede Morocco ni o ma gbalejo re mo ja gbokun si nbe gege bi ajo ti FIFA bi won se je ko di mimo yi pe awon o fi emi imore won la won o fi han iyen fun orilede ti Morocco ba ba nso nipa orilede Morocco idije fi eye agbaye meji eleyi to waye kan iyen kaakiri agba nla aye orilede Morocco se daada be kedere orilede Morocco gbalejo awon ife eye nile adulawo lorisirisi iyen ni wipe won kin ajo CAF iyen ajo ti eleyi to nse kokari bolu alafesigba nile adulawo ati eleyi to nse kokari bolu alafesigba kaakiri agba nla aye iyen ajo ti FIFA won kin won leyin won duro kori wipe awon se tan se lati ma se atileyin fun ajo ti FIFA ajo ti FIFA wa ni pe idije ife eye agbaye ti awon iko todun 2029 baba nso nipa FIFA Club World Cup ti odun 2029 orilede Morocco ni o ma gbalejo re mo ja gbokun si nbe amo baba nso nipa idije ti ife eye agbaye odun 2030 iyen work up eleyi ti orilede meta ototo o ma lanfani lati gbalejo re iyan orilede Portugal orilede Spain at orilede Morocco asikagba adije ife eye agbaye yen ajo FIFA kede wi pe papa sere Santiago Bernabeu iyan ti ilu ti Real ilu ti Madrid orilede ti Spain oni o ma gbalejo odije yen oni o ma gbalejo asikagba adije ife eye agbaye ti odun 2030 amọ baba so nipa FIFA Club World Cup ni odun 2029 orilede Morocco ni o ma lanfani lati gbalejo idije yen won ja gbokun si nbe gege bi ajo ti FIFA gege bi won se je ko di mimo iyen leni iroyin e jade iyen ninu pade eleyi to waye leni iyen ni orilede ti Morocco baba so nipa ajo ti FIFA won se ipade pelu awon agbagba yen ninu ajo ti FIFA ati are ajo ti FIFA baba so nipa Gianni Infantino bi nkan se je niyan oya papapa orilede Spain yen na mo si wa papa julo yen nilu Madrid tori pe iko ti Real Madrid gbo mi dada ogbeni Raul fowo tutu ijoba atalo awon ti Al Madrid niyan o Up Madrid Yandi Amade Otide Finizos Junior Oto fese loju kini awon ade on kini awon kan to ro mu mo nbo lapa abe yin eyin ti wa lori ikoni bani dore ti Facebook e se o Bello Mansuru Adisa lati ayegun Olunde e se gan ni o Abibu Akanni Abibu Akanni e seun gan ni te wa nbe yen tori tiwa gbogbo yin pata oni mo dupe fun o akore di e seun gan ni o Adelakun Said Olawale Up Manchester United lati ilu seyin e seun gan ni o Isola Olasunkanmi Up Chelsea e seun gan ni lati ibe yen Bello Mansuru Adisa e seun gan ni o Abibu Akanni e se o bakan na Yinka Adewale Isola Olasunkanmi Yekin Isa of Chelsea Olanrewaju Miki omo bile Rokib Isola Isola e seun gan ni bakan na Amidu Saliu Yakub Olukeye gbogbo yin pata ni mo dupe fun o Olasoju Olasoju Olalekan Oladi meji e seun gan ni o Abiodun Oyelade the King of Gentle Boys loju Madina Ogunyemi Saliu Adesoje Soje lati Odi Omu Olawale Akande nko e seun gan ni o Alimi Mansura te seun gan ni te wa nbe yen tori ti wa Oyediran Ajibola of Chelsea lati orita challenge Ibadan Toyib nko Abiodun Oluwa Dabira of Chelsea lati Eruwa e seun gan ni te wa nbe yen tori ti wa gbogbo yin pata ni mo dupe fun okay mo nbo lapa abe yen ninu ko ti Real Madrid Yandi Amade omo bibi orilede ti Cote d'Ivoire yen o ti darapo mo iko ti Real Madrid o pelu adehun owo kan ile nto lo bi 125 million euro lo fi darapo mo iko ti Real Madrid bakan na ajemonu eleyi ti iko ti Real Madrid o mo san lojo waju yen lo bi 15 million euro yen ba ba nso nipa adon adeun to towo bo pelu iko ti Real Madrid yo mo tenugbodo pelu odun ni odun 2033 yen ninu osu kefa odun 2033 ni o mo tenugbodo adeun odun mefa o ni Yandi Amade lo lanfani lati towo bo pelu iko ti Real Madrid bi nkan se je niyan Finisius Junior Moja agbako si nbe Finisius Junior o ti fese loju ninu ko ti Real Madrid baba fi ma ri wakati 24 yen si asiko ta wa yi o din ni wakati 24 yen ninu asinu asiko ta wa yi iko ti Real Madrid o kede officially won kede Finisius Junior agbowo egbe yen ni apa ti alafia omo bibi orilede brazil yen won kede pe o ti fese loju iyen ninu ko ti real madrid gbo mi dada oga mi egbon mi olayinka asun gbogbo felele top gunners Vinicius Junior ti fese loju ninu ko ti real madrid e jara yin obale ijoba atalu awon ti tala madrid e ti gba nkan yin e jo bo lowo yin ko ni bo lowo yin brother mi Vinicius Junior ti fese loju moja agbokun o si nbe o ti gba lati fese loju iyen ninu ko ti real madrid o iyen di odun 2032 odun 2032 oni iwe to se towo bo e ni o mo tenubodo ba ba nso nipa Vinicius Junior o darapo mo iko ti Real Madrid papa julo ba ba nso nipa iko agba o je ti Real Madrid yen senior team ni odun 2018 nigba to wa ni oyin atito at age of 18 years to wa ni omo odun 18 on lo darapo mo iko agba oje ti ko ti Real Madrid e ma gbagbe pe o ti wa ninu ko ti oje wewe ti ko ti Real Madrid lati odun 2017 ba ba nsi gbogbo figagbaga eleyi to gba iyen lati gba to ti towo bo iwe adin pelu ko ti Real Madrid as a professional footballer o ti gba ifigagbaga eleyi to lo bi 375 o ti mi awon 128 goals be lu de ti ni ife eye merinla lo ti ni eyin asna ba ba si odun yen si asiko yi eyin o ti ni fi eye merinla ile ti Vinicius Junior nikan ni eyin ni e jara yin obale amo sa ninu fi eye merinla yen lati ri idije ti UEFA Champions League meji o gba bakan na Club World Cup meta lo ti gba laarin 2018 yen sasiko yi idije ti UEFA Super Cup o gba meji idije ti league orilede ti Spain baba nso nipa La Liga o gba meta Copa del Rey o gba eyo kan bakan na Spanish Super Cup o ti gba meta ototo o ti gba meta ototo bo se pe merin la niyan o baba nso nipa Vinicius Junior iyen ninu ko ti Real Madrid amo individual honor iyen individual award eleyi to ti gba Vinicius Junior se daada iyen ninu ko ti Real Madrid o to o de tona iyen ki ko ti Real Madrid ki won fi emi imori han si Vinicius Junior iru eleyi ti won se ti won gba lati fese loju si won bu owo lu owo oya re lodun won je o gbe peli soke bakan na ba nso nipa adani iyen oja tita iyen fun ara eni iyen image right iyen ti Vinicius Junior won bu owo lu iyen na gbe peli soke tori pe Vinicius Junior se daada ni be ba gbagbe best FIFA men player of the year lodun 2024 o gba bakan na golden ball of the international cup ni odun 2024 o tun gba bakan na best player of UEFA Champions League ni odun 2024 o gba golden ball of the world cup eleyi to waye ni Qatar 2022 Vinicius Junior Mbembe best player of UEFA Champions League iyen ni saa 2023-2024 Vinicius Junior tewo gba best young player of the UEFA Champions League ni saa 2021-2022 o tun tewo gba ba ba nso nipa mokanla akoko ninu ajo ti FIFA iyen FIFA X1 ni odun 2024 agba bọọlu yi tewo gba e meje ototo lo lanfani lati gba FIFA Pro World 11 o gba ni odun 2023-2024 o tun lanfani lati tewo gba bakan na idije ti UEFA Champions League bakan na lo mo sori o lanfani lati se daada mo je agbokun si nbe ta leni to lowo iyen fun ti tasale yi yeah okay orilede Mali ati orilede Ghana baba nso nipa idije ti AFCON Africa Women Cup of Nation mo nja yin tan tele pe orilede Ghana bori pelu ami ayo kan sodo gẹgẹ bi dolapo se fi han mi o ti di ami ayo kan bayi orilede Mali ti da pada ami ayo kokan ile na lo nje lowo laarin orilede ti mali ati orilede gana ami ayo kokan ni won lanfani lati gba lowo ta leni to lowo iyen fun ti tasale 0802 lo lanfani lati bere bakona 5924 lo pari e ta lo lowo yi ta lo lowo yi ko to di pe a ma fi eyi se lo ta leni to lowo e 0802 oni first four number to bere number 0802 bakana 5924 lo pari e ta lo lowo yi ta leni to lowo yi ta leni to ni Enzo Fernandez iko ti Manchester City won tin je odi mimo wi pe Enzo Fernandez o la won wo won ni o la won wo gege bi eni ti o ropo Rodri ele to fe finu ko ti Manchester City ile ele ti o gba inu ko ti Real Madrid lo won ni Enzo Fernandez lati inu ko ti Chelsea o la won wo gege bi agba ballu ele ta won fi ropo Rodri eni yen o gbe fun igba akoko 0802 524 524 5924 ta leni to lowo yen bi n ba ti pe yen fun igba elekeji ti won o gbe ma lanfani lati delete a de pe elomi a pe elomi o gbe fun igba akoko hello
1: Hello,
0: ka le oruko yin ati bi te tin soro yi.
1: Yimo ati ba mo soro lati apata.
0: Bayo lati apata ba ba nso nipa ka ase ese ti jeri.
1: Be ga ti jeri.
0: Elo le jealous.
1: 25,000.
0: Se kan pe ri te ti je niyan ni.
1: Ati se la.
0: Eh? Elo le je to po ju ri.
1: 100,000.
0: E ti je 100,000 na ri. Oda. Mr. Bayo lati apata mulayo lati so fun lasale pe tun ti je another 25,000 naira iyen ni asale
1: congratulations to
0: you because customer care se ma pe yin e bo ti ye yin abe ni komi nko ninu awon owo te ti je ri
1: kosi commission kosi 10% kosi kankan
0: e gba owo yin ni complete o ti tan mo ti yo nti mo fe yo customer care tun ma pe yin as usual wo yen o se ma dowo yin wa tun je ke mo ire o ka sun re bi nkan se je niyan Enzo Fernandez o ni ko ti Manchester City kede pe awo fi jiro Rodri bo ba ti ba inu ko ti Real Madrid lo eyin ti Chelsea e mo murale Jeremy Doku na ti mura lati fese loju yen ninu ko ti Manchester City yo fese loju di odun 2031 lapa bibi lati ma sewele do lapa kindapo ti ni jawa mo lo o ni lo karoyin yoku nle loruko lootu etu yo tun ba baba tun di omo lawu Alex Ferguson do lapa kindapo lo je ke gbadun mi lapo do ti yin be yen bi n ba tin dide irin ajo eda lati owo Lukman Tijani oga wa o ma gbe yin dibe sikiru ayinde loruko temi titi ola ta tun ma pade iyen lori eto ja won si ri atayo pelu bukun ni o dabo
2: Time of Liberation from Yomiremi Adefisayo Ministry is back on the air on / FM Radio 105.5 every Friday at 8 p.m. to 8:30 p.m. Join us to hear undiluted and unpolluted Word of God from the throne of grace from His anointed servant, Dr. Yomiremi Adefisayo. God bless you in Jesus Christ's name. Amen. Jesus is Lord forever.
3: At West Midlands Open University, we are making education affordable, flexible, and within your reach. Admission is ongoing, and now you can begin your journey with as little as 2,500 naira per course unit. Choose from world-class degree programs such as Information Systems, Computer Science, Cybersecurity, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Accounting, Human Resource Management, Mass Communication, and Educational Management. Whether you're a fresh secondary school leaver or a direct entry candidate with NDE, NCE, HND, or A-level, house. WMOU makes it easier. Visit us in Lagos at number 1A Oba Akran Avenue, Ikeja. In Ibadan at White House at Dewumi Street, Felele. Or in Abeokuta at Dots ICT Institute of Technology, 52 Ijama Badu Road. Apply now at www.westmidlands.edu.ng or call 0704-700-0167. Follow us on social media at WMOU Nigeria. West Midlands Open University. Possibilities beyond imagination.
4: Do you know that you have the right to quality broadcasting? The National Broadcasting Commission says any person, group of persons, or organization aggrieved by the content of a broadcast or the conduct of a broadcast station may lodge a complaint to the station and or write to the Director General, National Broadcasting Commission, number 20, Ibrahim Taiwo Street, Asokoro, Abuja, or send a mail via info@nbc.gov.ng. Please ensure that your complaint includes name of the broadcast station, title of the program, date and time of broadcast, and essence of the complaint. Also, remember to include your name, address, telephone number, email, and append your signature. Note that your complaint must reach the NBC within 14 days of the query

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbun mi loni ojo kefa osu elekejo odun 2026. Today is 6/08/2026. Se eleke haleluya nla mejo kin to da ko mi a si fi ogo mefa ti emi oluwa ni wa ran isi ojo kefa si o enikan ni kini si ojo kefa eyan ti aye re nilo. Somebody shout it, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Eba mi se ogo mefa, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo fun Messiah. Gbogbo eni to ba wa ki hallelujah mefa mejo ati ogo mefa mama kan si ami mo tari ifa si o wa jifa. Bibeli ni awon ayan fe mi yo jifa. So inu bibeli lo wa loruko Jesu ki won tari ifa si wo na in the name of Jesus. Aran isi ojo kefa si o enikan ni ta lo ndu yi Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank Temidire Market ni Gbagi ni Ilu Ibadan lola ipade agbara wa ni Jesus City. Gbogbo eyan omo Olorun kakakiri agbala aye mo fe la gbogbo enu le ki so bayi wi pe pepe yo pomo to ba nbo Jesus City e kan ni Oluwa ni ayipo e kan is going to be ministration, personal ministration to ba wa di ola a bo sinu erebente so pe erebente now lagbara eni to ni aye atohun ni ola iyen ni Jesus City to ba se po la lo nbo to ti wa o le wa wo moto nbe ko won o si le wo moto lati wo road o le wo lati mokola ko ni Jesus City lo nlo wo gbe odebe street te ba ti de wo road e wo moto to nlo kiri eti nlo si kiri ele fe so kale ni ya na ku the same thing na ni eyin te ba nbo lati gbogbo Ondo Osun Abekuta Abuja be ba ti koja kiri die eni ki moto oso yin ni Jesus City e ti de be niyan iyen awewa o di mefa loni ma bere si gbadua ikan ninu ise ti Oluwa lohun o ton denwo loni o nla pe ni power e so pe power ati isegun power and victory miracle ise agbara o le tanu bibeli e kan lo so e meji ni mo gbo pe gbogbo agbara ti Oluwa ni o ye mo bo ni bi pepe yin enikan ni ki mo be se bi pepe kan mo mi e joko e ma dupe e ja yin Olorun logo kin to so nti mo gba wa o o ni eran mi leti ise iyanu mi atijo and gbogbo eyin tan woju Oluwa fun omo je adupe na kan ki gbe Jesu mo dupe temi o ni mo dupe temi o eni ase lore ma lo ndupe ah pastor Mrs. Temitayo Emadamida oya

0: fo se mi lore mo dupe si e kigbe Jesu mo ma dupe fun kan ojo kan ore Jesu mo ma dupe iwo lo ni se agbara ada ogo pada fun eni to ni aso epo se mama daddy ati mommy e mura ise agbara yo sele ninu aye yi mama bo se duro yen ibi te joko si nibi pepe yin daddy e so bayi eni agbara oluwa bolu mi mo fe ko kigbe be ni pe loruko Jesu agbara Olorun oya bolu aye mi se be gbon ti omo kun yen so lana ile ni an wa ti mo wa su latori Facebook ti won ti subu lule to ba ni eni to fe ki n gbo wole o ni ki n gbe owo mi ni alaisan yo si gba imu larada a le mo le gbo wole gbogbo eyan lola ni 77 olan 77 mo mi e so eni olan 77 gbogbo eyin te fe mo mo gba hostel o fe gba room number yi o ni ke pe mo tin da ko lati je ta o le gba hostel e pe number yi e pe number yi won a fun yin ni gbogbo information ni pe e wo number yi 070 89 38 20 89 eni kan ni e tun pe e wo number yi 070 89 38 20 89 e ko number yen le and je moto gbogbo eyan omo Olorun e so pe power ninu we Joshua chapter 6 verse 20 si se ni agbara ya odi odi Jericho won lo di yen ya nigba ti won kigbe Joshua chapter 6 verse 20 so tirin ti mo tin ko latojo Monday iko ojo kan orisi nkan merin ni Olorun so pe yo sele o si fun mi ni condition ati nta se ti o fi sele ki mo se be yen nikan ninu we onidajo e so pe Judges 7:7 ninu we Judges chapter 7 verse 7 ibi lati ri odidi eyan 300 won kan mu torchlight lasan ati fere owo nti an mu dani na niyan lamp and trumpets torchlight itila lasan eh nto je pe nta dogbon se ago mejo ni 7:7 won bere ni agbara Olorun ni ola ola Friday ibe ni ti fun yin ni nkan meta eni kan ni number 1 omi 7:7 anointing oil ati nke yo kan to ni ki n gbele yin lowo oju be yen lowo nibi to ba ti n gbo mi e mura and mo fe fi gbogbo enu so bayi wi pe awon 300 ki won se bi ogun se le to bi awon omo ogun ota won se po to 300 yan lolorun fi segun wa bori ota re iwo atawon mo re e da segun in the name of Jesus ninu we 1 Samuel chapter 17 verse 50 mo so nipa agbara awon bi ti Olorun ti da si ogun awon bi ti Olorun ti lo agbara li awon ota lori ninu we 1 Samuel chapter 17 verse 50 bibeli so nipa David omo 17 years eni to pa Goliath ati ogun Philistine o gi ori eda ta ni se bi oba ninu aye re ogun wo ni mama hale ti wu bi akara ti wu bi kengbe le olori ogun wo lo ti so re di ogun peki ogun to ti di baraku yi se be yen nikan eyin omo Olorun te mo bibeli ninu act of apostle chapter 12 verse 7 ise awon apostle se ran ti pe lekun tubu se ri to ba tin di 7:7 nkan ki nkan mo sele ilekun tubu funra re lo si nigbati owo agbara kan fun tani fun eni ti won pe ni Peter eyin kan be ti won ni ki so tele si loni opolopo ilekun ni o mo si ni waju re a wa dabi ala ilekun si ilu bomi ilekun owo ilekun igbedide ilekun omo so onu fi je pe orisi awon eniyan ti ma gbadua fun won je ipele eyan merin ma si mo lo agbara le won lori agbara Olorun ma mo lo lati gbowo le won in to lo ni a se ni ola niyan o is going to be fire for fire eje so bayin eyin na ewo gbogbo si atijo ti Olorun ti se bayi ewo ti mama iso dale ah in kan gbe mi nu bi ba le gbe wo meji si meta
1: se ya ti mo gbe te si mo ni erin ah osha mama kada ninu awon mama pastor nbe wa gbe omo idani ki mami o fi le so o re o On tunda. Era gbe lo le e da po yin bi te ti wa.
2: Yetunde olore mi lekun ati Ikerekiti ni mo ti wa.
1: Ekiti le ti wa.
2: Ah, ogun ja mi o. Ogun ja mi go. Awon mo dupe lowo Olorun. Oluwa oyo oya aso ya kuro lorun mi.
1: Mo like language yen. Won la won dupe pe Olorun ya so esin asogun oya mi meyin te fe ko ya kan yawo bayi bi n ba gbo to si ami asogun ya lara re
2: mi mo continue ti se ri mo sosa
1: e sosa
2: mo roju tu ara mi tin ba ti lokan ako ma fi mi le mo se yawo ni 98 abimo sin kokan okunrin olokunrin saba ti e lo
1: eni su sa ko bi ni
2: ni ti mo ninu
1: baba ni ka bi ni ejo ko kini age yin ma
2: I'm 58
1: Jeez.
2: Yes, I turned 58 in January
1: lodun yi
2: be ni sa
1: e wo mo dodo sa
2: ah
1: e ri bi
2: baba mi mo lo si hospital ni loyinbo ta ba ti debe one story or the other after ti mo se fibroid surgery bo we ba ji gaga won fe se assisted pregnancy fun mi won tun ni mo tun ni medical condition yen tun kuro nbe a tun se HSG no ma npe iterosia salpingogram ton ma pass dice lati oju ara ton ma wo binu seri won ri pass kilo mi ko saye tan ma gbapo ile omo
1: oju omo di
2: di ko ti yi kuro mi te won bi to ya si nba simi o tun ko si wala ma fi ise to dale daddy mo se nse ni loju kan mi o je mo
1: en yi
2: mo pa po yi loju kan mi mo pe mo po yi loju
1: se bayi agbara to mu mi mo le agbara oju kan na wa di bayi loluwa wi wa wa mi ina ja lara mi ina ja ina ja ina ja abo won ran ina oluwa gbe mi ku loju kan in Jesus name. Siga nice abo nsun ni o mo gbo agbara si wa bi tatijo eyin ayan fe eyin wo le isore majemu yin oni atola ni the last day leyin oni bayi ati ola mi oni soro re majemu mo mi o mo lu to tin gbo mi o fe sore majemu re loni account number church ni eje nfun yin bibeli lo so be oni ku awon ayan fe mi jo je won o fi ebo ba mi da majemu solomon to denwo ari n to pada je atubote account number ni 1966 36 38 73 1966 36 38 73 access bank comfort life mission international ni o gbe jade account number church ni bi yan ba wole elo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International niyan o gbe jade First Bank niyan fi ore majemu si bere lati 2000 5000 10000 mo wa so nkan kan gbianju ko mo san tawon mo re na asiri awon atayo ni mo ve la gbugbe nu le so mo pe o le san da mewo so re re ka fi se program bo se ndasi won asiwe ranti atomode atagba emi nlo Jesus City won ni lo gbo isi agbara ni lati wo ro de wo moto tin lo si kire straight elebe so kale ni yana ko o le wa si wema awon moto wa nbe nbe inu church won gbe ode lagbara olohun ati ko si bayi ipade ti yira gbogbo eyin first born emura engineer eje ngbo wo momo yi indo mo mi
2: mo wa da ode mo wa da ode anything tin ba ri ma sa se ti daddy parowo wala o wa ji mo tupo ko ni loyinbo mo je ni we ipelu
1: eni we ipelu
2: mo ni o wa ji pe mo emi ko wa yari mo ni mo ti ma lo Nigeria on counselors ni let us help you we can do this oju mi sharon ileni 2014 ileni ma mo de Nigeria mo sha de te ile Nigeria kini mo fe ma se
1: ko si nte wa si
2: beni but me le give up on my life mo wa bere ninu eni mo kuro ni sele ni mo lo se osa
1: esu sa
2: ah baba mi mo sosa emi nikan niko gbogbo eyin mo se
3: ko si gbeyin
2: baba o se o pe mi fuck osha
3: won bi ko gbe mi ashakatahala
2: baba mi ti mo ba si eji ye eri emi go ni po mo debi ton ko mo je lode mi
3: agbara to ha omo gaga agbara to ni oda bi ejo to lohun ni ti ola pa ti gbogbo nu ese mi ni oluwa o ya se da mama ni bi mo sin adie ko ni pa mo nipa ti won ba duo ti aye eyan won ni je nkan ko se so mo sun o mo me kan re
2: igba to wa ji pe iya to se o sa fun mi to ku ni mo ni mama ma kakiri lo ta ni ma o ma gbo sa lo ba ta lo mama
3: bo lo so ngan se ri
2: ah baba o da sa joni ah ori mi wa je so sa mo
3: e sa joni
2: ah mo wa di eru panti jo sile abati iso osa abati iso odun fosa ta se gugu a ma pa mi ninu ile mi wa mo kan wa o pe oke e ja se fi ele sugbon omo kan okunrin kan olorun fi se angel
3: yin
2: wo lo man tu generator mi se nile oluwa invite mi si program won ni kere mo wa ni boso me ko lo sa ni mi o ni mo mi e sa ma po mi kan mo wa to ko si mi lori njo yen mo ba ko gugu awon mo ile mi mo ni o ya we are going to church n ba wo mi pe church awon ni mo ni we are going to church bi gbogbo wa se lo ni aba won se program yen after that program that the moment pe it is finished with this osha
3: pe ayosha baje
2: ayosha baje baba mi aye won baje because kini koko won gan baba mi olorun wa je ko ye mi mo gbo ninu emi mi oni ise mo ri gbogbo nkan ti mo ko jo e oni they will stand in judgment against you
3: mi mo bo yo lo sa o ki lo nbo ta ba ku nbi ki lo tun lo fori bale fun won a duro tapo o Egyptians are not God in my life. You have seen them today, you will see them no more. Egyptians are not God in your life.
2: Iya mi won wo mi ore pe won le wa lele mama Juliana aluko lati
3: mama Juliana boye si wa nu pade aluko be ba wa e ma bo nta be ba wa e ma wo wa le
2: number ni well iya ni o bi kan be
3: won de won so ye so bi an se so
2: won ni ah mo me yin bi kan pe ki mi ri ja lo mo ni ki mi ja lo pe ki nje ka wa ma lo bi ton
3: ma mi na gbede mi gbede
2: mo ni ibo ni be won ni lona obadan won ni Jesus ti mi mo bi ton je be mo ni ki na tun se nbe
3: o sa mi tun ni
2: iba se je church gan baba mi mi se fe gbomo
3: inshallah
2: mo ni ki na se nbe church won ni mi o ti lo mo ni ki na se nbe ṣùgbọ́n ní ọjọ́ kan ní last year kò sí ọkọ kò sí alábàárò èyí bàbá rí gbé agbè wálẹ̀ ìta bàbá tún gbé wa àtúgbé mi jùlẹ̀ náà ni mo wá ní agency ẹ̀kọ́jú mọ́ business ni but business ọ̀hún gan náà tún wá ní problem mo tún ṣe òṣèlú gan mi ò rere ń bẹ̀ so mo wá rí pé ogun wà lóòótọ́ mo ti ń lọ sí church local church ṣùgbọ́n mo mọ̀ nínú ọkàn mi pé mo ní the anointing to ju ti local environment ti mo
3: cha in telomi o mo niye pe ta ba ni wa si Jesus City ko le bori territorial force ni enikan le woni je be awon agbara agbegbe ibi lo tin doju ko won bayi wi pe pe ti mo wa bi ni isin a n bori awon agbara agbegbe ni o le ma yi and opo yin le ti bola imo
2: amen
4: now awon emi kan be to je po le konka nu le ini tan oje won je kenikan ko gbe omo ra won ti won ni kilo wa ka iro won pa won gan ni territorial force awon le mi buku ti esun ko sinu lati won je ko lo fun itusile bibeli ni lori oke si oni ibe ni itusile yo wa ara ni Jacob yo gba ini ti won so rawon o mi wile itedo ewu ti won fi tele yen do in ti won je ki won to ko ile yen eyin alaje bi wa
2: so bi mo sa yo gba yin grandma mi so fun omo mama wa sibi
3: e wa fun ra yin
2: mo wa fara mi mo debi ni aro 6 a.m. mo joko le ba pe ke kan to pari service pe awon to oju oluwa
3: wa fun omo
2: ton ba pe awon to oju oluwa ma bota ton ba pe awon to loyun ma bota
3: en jade fun mejeji
2: ijo yen ba ni kadio bale
3: mo ni e dobale nbi
2: ma dobale si kon gbe yan awon yan ti saju mi mo dobale le obirin kan lori sibe a ba lo bí mo ṣe bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò yẹn nìyẹn. Òun ni òun kọ́, òun ni òun kọ́. Ṣé mo pé dájú ìkòkú sọ́nà nílé ọmọ gẹ́gẹ́ bí èbó.
3: Wọ́n ti wí tẹ́lẹ̀ ládọ́dọ̀ àwọn èbó.
2: Báwo pé tí máa ṣe wá sí program tẹ bá ti pè wá síta, ẹ bá ti ní ọ̀rẹ́ 5,000 máa wà jáde, máa bọ́ta, máa máa ń bọ̀. Olùwà gbogbo nǹkan ni ìyá ló ń jẹ mí, ṣùgbọ́n jù tiẹ̀ sí kọ́kọ́ fún mi lọ́mọ náà.
3: Fún mi lọ́mọ náà.
2: Fún mi lọ́mọ, ìyá jẹ ayé mi fún mi lọ́mọ. Olúwa sọ fún mi, ó ní your age, I don't respect it, it's not my problem.
3: Pé ọmọ ọdún rẹ ò sí tọ́kàn mi. Torí àwọn ń sọ ọmọ ọlọ́run ọmọ ti dàgbà, ọlọ́run ní kí lọ́kàn mi pẹ̀lú ọjọ́ orí ẹ̀. Àtọjọ́ orí àti wọta lọ dá o. Màmá má sun ẹkún kankan o. Mi ò fẹ́ mọ iye ọmọ ọdún orí rẹ, kò kàn mí.
2: Bámi tá bá ti ní ijó ta máma jó nígbà tí nǹkan ta fẹ́ yẹn tó bá ti bẹ̀rẹ̀ tó bá ti tẹ̀ wá lọ́wọ́.
3: Ẹ máa ní ẹjí jó tẹ́ jòjó ọlọ́mọ, ẹjí jò gbéyàwó.
2: Gbogbo àwọn tó bá wà nítòsí mi rogo tó wọn bá lè jó. Torí mo máa.
3: Ẹ mọ dalẹ̀ rú
2: ni. Máma judí ni, máma jọ ni, máma jọ ni, torí mo gbàgbọ́ wípé if it no happen for here, may I just go die.
3: Àwọn owó lẹni tí ó rí ìyanu ẹ̀ka wọlé àwọn tí ọ̀rọ̀ ayé wọn kala. Màmá yìí ni àwọn ti sá tán pé tí ọba ìṣẹlẹ̀ ń bí mò ń lọ kú ni. Pé ń bo ló tún ti wá fẹ́ ṣẹlẹ̀ bí ìmọ̀bọ́ yóò lè ṣe àmì bí kúkú bí yíyẹ ìyanu ẹ̀ ó ṣẹlẹ̀ bẹ̀. Sit down.
2: Bí mo ṣe wá ṣe títí títí tí nìyẹn, I couldn't tell anybody. Bí ọlọ́run ṣe wá bá mi ṣe.
3: Oyún dúró.
2: Mi dájì tó wá di ọmọ wù mí.
3: O dọ̀ mọ́ wù mí. Ṣé wọ́n bọ̀ yín lọ́mọ yín ni? Àbẹ́ lóyún rẹ̀ ni.
2: Àlóyún ẹ̀ ni.
3: Ẹ lóyún ẹ̀. Ẹ sì bí nǹkan.
2: Àlóyún ẹ̀ àjẹ́ bí bàbá mi.
5: I will never be a great
4: Christian. Nǹkan kan ló tún gbọ́ yẹn. Ọjọ́ tí ẹ̀dá bá ti rọra ẹ̀ pin, ọjọ́ ń lo ti parí. Ẹ̀yin wo lẹ gbàgbọ́ pé bẹ̀bẹ́ sì tún lọ, bẹ̀bẹ́ tún kù. Ẹ já lọ Jesus City. Mo sì ti sọ fún yín pé ìpàdé yìí nǹkan mẹ́ta ni èmi àwọn wòlíì ní fún yín. Ẹ tiẹ̀ wá dán ìpè yìí wò. Wá dán wò kó ohun tí Jésù oníṣẹ́ ìyanu lè ṣe. Ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé Jésù ni inú ẹ̀ ni gbogbo ìyanu pín sí. Ẹ wo ohun tó ṣe fún ìyá ìnísìn. Ààyè òní gbà mí bọ̀ bá tún dọ̀la màá tún tẹ̀síwájú. Ẹ bọ̀ ó lòun ó sì ṣe agbára. Á fi ọ̀rọ̀ dá nǹkan lẹ̀. Iṣẹ́ ìtúsílẹ̀ àti ìwòsàn yóò farahàn. Agbára Ọlọ́run yóò ṣiṣẹ́ ìtúsílẹ̀ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn lónìí. Láti ìwò òdì ni ẹ ti wọ mọ́tò tó ń lọ sí ìkirè. Ẹlẹ́fẹ́ sọ̀kalẹ̀ ní ìyànà kò yí. Jesus ti lẹ dé yẹn. Aago mélòó? Gbogbo lé ni agbára ẹni tó láyé àtọ̀run. Aago mẹ́jọ ni sin Jesus ti ní ọ̀la láṣìdẹ. Ni agbára ẹni tó ní ayé àti ọ̀run. Next.
6: Good morning, bàbá mi. Good morning, Jesus. Èmi náà ti lẹ́rìí o. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. It's me, your daughter, Olúwadámiláre from Ewé Ńlá Branch, Lagos. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run nínú àwẹ̀ 7/7 this month of June 2026. Èmi náà rí testimony. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ní àná tí àwẹ̀ wa pé number 3, an elderly man tó jẹ́ ọ̀rẹ́ mi, he came around. Wọ́n kọ̀ wá ṣe mọ́tò wọn lọ́dọ̀ mẹkáníìk tó wà lọ́pọ̀ sí ti lé mi ni. So he now told me that he was hungry. Mo wá yọ̀ ní sọ fún wa. Emma mo cook out. He said, no, okay, I have bread that I just bought, a fresh bread. There's egg. Should I make bread and egg for you? And coffee. Wọ́n láwọn ò fẹ́ coffee but àwọn máa mu beverage. Me, thank God, beverage wà fún. Ọmọ mi, ọmọ mi ló máa mu beverage. Mo ṣe lọ ṣe bread and egg fún wọn nìyẹn o, àti tea o, àti beverage tí wọ́n jẹ o. Àṣebí mi ṣe wọ, mo ṣe kúrò ní shop tí mo ti wọnú kitchen nílé lọ to be preparing his food. Ni wọ́n ti ṣe owó sí mi ò mọ o, àfi bí wọ́n ṣe jẹun tán bàbá mi o. Wọ́n ní àti wọ́n kàn sọ̀rọ̀ didn't tell me anything. Wẹ́rẹ́ tí wọ́n kàn ní kí n wo fóònù mi ni kí n ṣe nǹkan kan. The message entered, mo wá ní let me check it to know what's up with the message o. Mo ti fi gba àwọn mọ́mọ́ something tó máa ń send, tó máa ń harass me pẹ̀lú messages ni. Mo ṣe wọ́n mi bá rí 100,000 naira. Mo bá rí from him. Mo bá ní, "Dadi, you sent me 100,000 naira. Only shouldn't I pay for the food I ate?" wow, I wasn't expecting something as much as that. Though I told him a few days ago, last week, that I was broke, I needed some money, and they just told me, okay, because it was just yesterday, I first paid for Ore Anu, but I was Ore Anu, and the next thing Timori after giving him food, he just sent 100,000 naira to me just like that. I'm so grateful to God. My God will continue to elevate you. He will strengthen you physically and spiritually. Loruko Jesu. Ah, Baba Mimi to Badra Fun. Fresh anointing, fresh fire. Loruko Jesu. I enjoyed your sermon, your preaching and everything. Thank you very much, sir. I appreciate you. May God continue to bless and elevate you. Have a nice day, sir.

0: to gbogbo awon eyan abale kani ta wi yi lawa agbagbo ti wa mo dasi ti won ti mo to wa sona lori ilo tewetegbo nibi ta won esan to lagidi legba ara gbe teri ara won ba eri loku ta won eyan omo mu wa se ri oro oni ma kolu woja ola ma kolu woja
1: enu
0: Enu
1: na ki fi kolu woja.
0: Abijan na ki ba de kolu woja. Ka wo ma raye ko ka won aburu owo won ja wa.
1: Je Iledumare Oba koda aye.
0: Owo to ba gbe.
1: Je Iledumare Oba seda oran.
0: Ta wa teyin lajo pe laye, taye aye totun. Rewe rewe la fun owo
1: agba. Fi akoko yi a fi bi adani wa yoba le wi le se.
0: Iwo saida.
1: Agba. Ruko le se le wi ni mu fin kin ka bo sori eto fun tasale. Sin ki yin mo ki yin bo pa julo gwo omo ko to oji re won to nbe lorilede yi
0: omo ti jani
1: ta won to nbe ni dale
0: won
1: be loko iwa nkan je ki yin ka bo sori eto yi te tin duro de se bi irin ajo eda ohun la peto ohun eto sinirin ajo eda eleduwa o se a tun ti lanfani lase ale yi lati wa pade lori eto fun ti gbogbo ati npale mo fun mo ki yin o gbogbo yin te ti wa nbe te ti nreti wa eto rin ajo eda o ti gbona ya ohun naa niyan ko si ba meji ko si o si wa kate kan nu bi ti uko kere mo a je ka gbara kasida kate si waju lori eto furita shale mo ki e ku ikale.

0: awa lolorire bi baba agba baba doctor oloye adedokun e se suru die fun mi mo nbo mi o ti de gbe yin agba agba mo kin lale yi mo kan ba yi on waju elede mare ori ara yo to nfi yin da fo mo araye yi se tun itan ile yoruba ko ati asa pelu ise yoruba Na wa ki eledumare
1: baba mi
0: mama ni temi Deru sele ayo yi sele to si ka imi na mo kan ninu Lojo eya gba le saaju emi ni mo tele yin Kazali kazi
1: Imo atoye
0: Ora e to ba ri be
1: Kon mi mama ngege
0: A bere fọgbọn imọ ati oye
1: Omo de ni mo se
0: Ta fi seto
1: Eni ton luwa ba
0: ti teyin eto
1: Oni ton ko ni sise ko ni sise ko ni
0: Ma binu ariya fe po lale

wa ti kere mo la se se igun mererin agbanla yi ni won tin se mi kaluku gba eleda e won ko mo ti ja ni so ti le fi mo mo le ma kan ti bi to nse tomo elomi bere wa ti ya lototo won ti papo si waju olorun alafia ni wa le elomi omo bi wa le elomi agan le elomi oni bi si le elomi elomi loyun no nro ti ojo ikunle ni awon kan ti bi ti won ton mo tun pa won le bi pala o bi sile ton tun wa npada pa legun oh my god arama nbe lowo iledumare enu mi je wa nu efa yo dipo fe ni kokan wa lato ni lo ki hun ti won pe ni iran ekun patanu aye wa ko si dopin gbadura omode egba tagba egba tokunrin esi gba tobirin egba tonile egba talejo egba temi lupona mo ti jaye ni ajo eda o ma ku lai lai o ma dagba si to kaluku wa na o fi se nkan yo nu aye

0: Hello? Kaa bo ba mi? Hello? Oh my gosh. Okay. Kaa bo ba mi?
1: Hello?
0: Mo ga ji le wa?
1: Ma ku daju.
0: Mo ma dupe ma ku aisun.
1: Awon ba mi kan lowo.
0: Ami Olorun baba mi, mo dupe.
1: Ba to mi, awon ba wa pelu gogo yin.
0: Ami Olorun.
2: Baba mi no ni e.
0: Mo dupe ami omo a case to dale pon si e seun gbogbo en to ba lanfa ni ati pe wole si ajo gba ko bi meji meta si lori opo ina.